Mbari, dimayati wa dimayati ba Gambia tundo kam bi alafta sabate la Top Africa Global la Estate ba mimbe gunjur ni si fote mai ka fadami ya Top City. Mbari, ifa amuna kan Top Africa Global la soma ofa la bi ni yalanko ye 5% discount la di ye taradula mi yalanko abeke la Modern Living Realty 24 hours security service estate wa bayimbe mba saniyaren sek hani fa benno nga jolante ma soute sa tombo. Mbari, Top Africa Global Co. Et la Top City Estate ou manke Estate ou Dorante. Baramo si doula miyalanko. Et sa si noje anila dimbayal. Ifa ma muna kon Top Africa Global la nyum promotion ba miyalanko nga kumasi June 1st la la. Andu nga bital for August 31st 2026. Mbading, kakuko

borom njaboot yi ci réew mi ñëpp ngee tànn taf city yow looy xaar ndax ci nga bokka am kër gi nga nim sa si 5% discount ci somme bii ñu nekk am sa bànneex ci dëkkin bu taaru set bari jàmma ànd ak kaaraange bu wóor 24 hours kaaraange taf city moo dàq ci dëkkuwaay yi waaw waaw ndax óor na te samp baa gën ci njabooti tey ak njabooti ëllëg promotion baa nga tàmbalee fes june ba 31 august pour nga mun a dëkk ci taf city koolal direct wala whatsapp ci +220 776 2333 wala +220 376 2333 gaawal bala ngaa ñàkk ndax ku yéex di nga ñàkk lii neex

Assalamu alaikum, assalamu alaikum askange de nuy kone sa tour ak sa santa fu way mu ndi tolo de deglo ci 92.1 de len dalalal ci sen jagar kergi ngen andasi ak sen talebe askange fatou bara yafa di ñaanal ñepp jaama di sa ko ñaan bobu len ci askange ñi nga xamne ñu ngi tawte ca ker ya ca hopital ya na yalla suñ borom kum fayekun may len tax fi ndax ñamu na delo ci sen sago ñi nga xamne nak ciabi aduna mu ngi len di feto gana ñu ngi ñaan suñ borom kum fayekun mu daldi dindi soti sen dobu seda ngeet ñu mëna delo ci sen sago ñaanal al haji jité fañ dem mu gan fam joggé yalla denkal len ci loxo malaikaay oor djégal len sen bakari may len al jannatul firdaws ñun mi feto ci waanu dundun toujours buñ julé ñu daldi ñaanal al haji jité ñu ñaanal suñ bop santa ko gërem ko bu baaxa baax ka nga xamne may sama wajur bu jigeen ak képp ko xamne wajur nga jaajeufal ko bu baaxa baax ci nangu toam may daldi liggey ak askan gi ak nga xamne may suma borom ker santa suñ kilifa fi ci radio gi ak képp ko xamne ño bokal liggey fi ci West Coast Radio bu ndiarale ay tour daldi joom waye sun yenen natangoy nga xamne ñu ngi media section assalamu alaykum wa rahmatullah askan bi nga xamne nak yeen la ñoo outé muy 92.1 ndaxte on www.wcr.gm de len assalamu alaykum wa rahmatullah kon baadi ngolu ngalu kontong kontong di rokola mbé duwala be kayro la mbo kayro fanan duwa ñene na bebulu man so sonnal be so simaya ba jaata kende ya tankone su troni kando be man so bulu ala mayo jidin nalu bema newo boring kola je do rombe duwala saban tewlu ni mingomi yalon ko nyin tamben na kola ya dabema hadaba dingola kayro momenti man so so kebeye na kayro tano momenti man so sen nalu be jam fandala na saban tewlu se tadula fi say bodulate etol waylata menul kam menul late ma kebe so jannatul kallanke wala kela sadamun ko mentoluma kam fana nyi nyan talungola mbebe tentula mbebe jayila mbe duwala na wulula musoya ne mingumi mu wululate mbenke tentula mba jayila ala dunyo kang mbe do ko ke kan jamaa mbe na alfa kontona radio to jang anen ne mingumi ndi mbe denden do ko la West Coast Radio jang do ko nyon kote ngol min fana mbe media section tamba flale kasla wali ku warahmatullah jamaa anti tala ngal to ko mbaire mbo wo jamaa le nyenen ding kabo 92.1 wato on www.wcr.gm mba falale ko assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah alla jagal kergile min kanale talata wo talata ningan na wato sota wato la talantan ning kilingo kan kata talantan ning fulo kan aldunal la jamala talibolem fatou bara yafa aliyan so daman ding dorong atemela ngana nga kacha dalan dali tabulo kan

ño wax ak yen ni mom Buba Diallo dawna ken gisut ko waye police yi nak ñu ngi ñaan askan pour ñu jappalé len ndax ñu mëna tié xalé bu goor gi li nekk na li nga xamné last week Tuesday rek mbiri kañ lañ doon wax moy xalé dañ ko rayon ci is it Willis night club ndax fan last week Tuesday ko ko mbira bala boba Tuesday before last ñu doon waxtaan ci ki nga xamné moy xalé bu goor ki nga xamné am mu ngi won UTG mom ak xalé bu goor kuñ door bay fini naka brikama plus di new buñ gis fini naka is it kunku jan ndax fan ñuy lim buñ doon waxtaan lolu tamit suñ ben kola muy call is it bori ñomi munañu ne mom tamit jabaram magam bi lañ jam ñu rey ko te xalé bobu nonu waju rami mu ngi len jeriñ waye suñ sété rayanta gi yépp comme numa ko dé waxé la rew loi moko dé doxal té bété loi bi nga xamné lolu la nguri Adama Barrow bi su xandé ko moy di 1997 constitution day mu ngi ci bug boba la né nit ku rey nit loi mayna loi ci rew mi pour ñu rey la ba ñu gis ne amendment bi dañ ko jël ñu yobbu ko ci li nga xamne moy pencho rew mi pour ñu gestu wat loi bobu len ñu indi ko ndax ñu mëna am li nga xamne moy safaral garab ci ñi nga xamne dañoo rey nit te wëruñ ko fenn kon ci opinion bobu ndax ci gestu way bobu lañoo jël tay ci table bi ñu jël public opinion ci lolu ndax loi bobu nonu warna Gambian bi soxla nañ ko ci jamono gi ni pour ñu amène loi bi ngir ñu tek ko ku rey nit ñu rey la that is the only solution te fuñ tolu waye nak man suma solution bi ne moy ñu indi ko suma own solution bi moy nañ ko indi ki rey nit ñu rey la so dinañ ko baye askan gi parce que loi bi mu ngi ci pencho rew mi askan gi tamit sen halat ak sen gis gis ndax loi bobu ñu amène ko ñu indi ko tek ko ci sing negir loi ba ku rey nit ñu rey la ndax ñu baye ko rek ñuy muslaha public opinion on that té lool lañu jël ci askan bi nga xamné ñu ñoo baye xel parce que néna len lu ëppa touru among ñi nga xamné yépp rey nañ len wax ma né ñepp nak ñoñu lañ dé waye nak li ci ëppa doolé dañ am jëriñ ci seen famille dañ am jëriñ ci seen soxla lu ñoo dawal dañ am jëriñ ci askan gi té so sété ñi leen dé réy tiéwulon dé tiéwuñ day jor waxatuma la chamoñ waye nak man talibé la comme numa leen ko dé waxé toujours ñu ngi fi pour mbolo bi kon mbolo bobu la li nga xamné dañ ci ñu suxal ci studio bi mu suxal ñu ci señ dondeen ci yeen lañ ko bokal den ba di ngulumbe mem fo kan doro ning surwa kangoto mba fatam fans la ni mba di mandinga kam moy lalé mbé koro siro kala fanna men na bi doro ni mi yajibe sa fo selang ñimbe ke kan na programme la slogante wato watin din na ming ak ta slogante programme ko no mim manke fenti mim mun tolu fanan nan ni yola diala sewote bayring hadaba dingo mam mo soto foy ñong hadaba dingo damang woto ningaje ko nyimbankum fotata tembe dato damiya lonkon te dunna lokngo ko nga bo lokngo ko non tafla bimbe saro dilal la ko bita ka weekend wala fo nga muru nan do ko wato ko tenna mam mo ko tenna saya moy min ya lonko ala saya sunuta anyon hadaba dingol la suturu funding ke la kunda bayre ningaji be silanga karoti mandile nin sita jang idambe diamula kulu wala karola woto mbedi yamula molu ni daji ko lela tuma la menna faro bes yare mbake nyi bankun kan dolu bi jeton tolu bu kal kalamuta bayre lokon tambe la men beren sita jangay tu okay son si mo fula ka kol ke minu dul yalon koy mantara kombo tundo la jang andu wala wo molo wo sayan tolu ma woje on paypal bala bare nga fama doso to mimbe nyomi tundo la ay komandiro ke ka tandi ko e tolu fanan dindo bi je de same thing le hapunta funding ke wala ya fa wo funding ke wo fombe bi tilo minta mutata mam muta namandi yam nyu janni mbesi la jam microphone o koma boden wo fanay men nyitandi wolam ye funding ke wo mim fa atale be lori nga baye ana faaye mo fula mi yalon ko ma wala report je from the police o magazine bere wol kata santolto bere be men

0: karanna from the police or magazine wato luto wolumo fenneti minul yaron ko luolu mbaje kanne ni ajamba korosiro murundi kang fanna nyin nabi hani kunu mi yaron ka kata tenengoti nyin karo memba konola atene mo wanin kononto talang tambe talang kononto be dasare montoro la miniti tannem fula wato fondin ke do fanan ya fa latre kunda jaman min to mu ibrahima njaiti andunga sio be sanje mu wannen sele ni ibrahima njay nak eko electrician ole mi yalon ko aka moto do ko ke andung electrical do ko fanan senea tama bake mole mi yala hajolon abe borin borin kala hajola andunga hormonim bunya soto moluma minulul yalon latre kunda jaman inata foko fondin ke mi aso fakata ala saya sababoti wolemu buba jaloti nyim buba jalodum be nyin tembeda mento aborita le birin kuno wato minna ay nyim mantoro la nyim fondin ke waka andum wakamala dorom police wolu nin jama arrahmano molu ibe buludang bundu buludun ka nyobulu pour essaje ese bulo lano nyim buba jalo ka nyame manna pour ka police la kibaro kankula radio to bari maju bari ni aje ngalande programme auto do wole mo ni la fita pour ene molu menul be dending kacciala ene sa kaccia continent dino fayse tambindiro ke kula la fita molli la jabi robe tala fanna minto ni banke wo min ne nyimbe kanyande na bankola loi maral kitabo min bi maralla ala maralo labelare wo kitabu kilingolo ka wole mo kunum kitabote memo 1997 constitution ote and wo constitution bu ko nyin kono la nyine balare njeko ni ya haraba dingo fa ni dianin tajaronte ya kono la e nyantete fanam falale fayatina lokun tambela nsafa be lokun min kangala fadula ma fangola nimma mistake ngaje ko dipitewli amenmeno nati fannani nakarola pour isa korosi bake kaje ko molu minulul ye molu fa tajaranto yakang luwanyen semurunang isa jeyse ifanam fa bi woluwa kelengo nyi bayre nabalaren député bungolale andun wodi pitol be do ko ke kan tolleli andun tol fanambe radio to jambe do ko ke kan atol jamaa rahmanole mbo kuma kan kelengo lande la tabulo kan doron nga jamaa la korosiro jibe ato fo woluwa kitabo miya lonko wolebe laade ngandunga ba safere ngandun gambia nol ya landi karala fo ajareta le bangu yaane kono lan safa wole nyama ise fanam fa katu nyen tambe niyo tambita nyi yenne haraba dingo la wulula la dimba yalla mararo tambita nyi yenne iye dingo wulu abe borin borin kala hajola abala hajo jara ka ngabe fanga fanana hajo jara ka bar hanna metala hajo jara but as far as ni yaje ko that individual ay ala baluo abe kututeno kan afango yenne pour wolé naka moti menul yaron ko toña mo safo mo buka famin na wato man sibar tajranto ya faro fanando bi jeewu motel mbal yalate ni ayantara ni yanyin mo solu be jibe woto ka mo tajranto ya fae fa e bulo kono la jama jama nimba ret la doro wo mol buka ke comme molti minudul yalon koy man na faso to kabilo kono e man na faso to la family de e man na faso to jama rahman we bari ni nata korosiro jibe minudul yalon ko wollel kanake molti molke ko mandi men nakoy suspect ko kare le kare fa wolu katara kabilo ko do mum balu nyalela na kabilo ko no lambe nga nyolo namba tas wollel kono bari tol mu talibo doron nete wolu wala karola mbole landi la tablo kan doron fo banko dingol le jeroto anyi nyatare pour ka ruwani murundi na nemi ya mo fa doron ya fatali mbal ya ko na nyame se fanam fano wala nyama tik fo tak tak fo tik bari tol mu talibo te comme nga fa le nyame public opinion on that on 7171 and 444 that's woro wala killing nani ko signa saba mbé lamoy lal ko mandiro lu tala wo joyengole to nali eta santo fo nyoko no ay senea bayren sanyim fale wato watindina ne sim fa nyamanta nyim nyofa kolengola nyim bankun kan moma lon jonne be kala di next victim te woto purun tol na tolu be niyo e tanka wala fo nse luale sembentuya luwa miya lonko wole benteni te tanka la bayre luale ka banko samba allo assalamu alaikum
1: alaykum assalam sis nagam
0: jamare
1: no so lige sir watan rafenna
0: ñu boko
1: thank you very much sister diga bi fu nek ni defi ma tay reyni sponsor xam nga do daf ci overla body fu nek ni xam nga ma solution bi so daga

0: government government ñun askane gambe ñun ñoy government ñun ñoo voter president baro président bu muti nekkal askane ñoo dé voter tek la fa am am right kon na askane li ñu wax tay wata na president bi na askane gambe wata na president bi ñu opa touru na fu nekkal ni ku tay ray ni lañ la ray no compromise ba sa ñu ko compromise du dem su ñu bëgg ha government bi ah dañ fi jaxé te mu na dal ko nekk fu nekkal ni dem na ñëw na askane gambia bi lay watal president baro ñu ñu la votal bi lañ bëgga nga defal ñu defal ñu lolu period ku tay ray ni lañ la ray ku tay na nga ne tayu ko wa ku tay ñu ñu defal na fa tay mo dañ ko ray period ñu mëna am jamama ci sta ñu ne ko kenn la watut man mo dafa simple man ku bu ko ñal sama sens gudi na nang ma ray sama jikko na ma la ray de lu ma am del ya nga na ko wa tay dega nañ ko dega ci nañ ko man la sere mara fa sukuta ku ñal sama sens ko sama bir ker na nang ma rafi nang ma ray jël sama alel sama jikko na ma la finish lu ma am ma jël fu nekk ni mu nekk lu opa tour fu nekk ni you know xala bu ndaw do do nak lekk ba su na ne man nga ñu tay ray nit di nak ñu la bayal ngeen wospi ci pour lan wala ñu ci wala la sin tel ngay la ko sun mama bi do ko amu ben jeri ku tay ni lañ la ray thank you very much
1: jere jeff seri mariam 7171344 mo mi nak ci lu mo support rek moy ki ray nit ñu ray la 7171344 lu wa bobu nono public opinion allo assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah sadu baba
1: naam uncle sama
2: eh mangé engineer programme baba aki problème bi fa jogué légui man dama hawa andak lim wax
1: ok
2: parce que fadou bara sécurité amul ci deuk bi surtout hay ngeen ay jigen ngeen du ngeen ko day wax mais nañu ay fa yi lay day jog di train suba tel fajar they have tough time digante kotu ak yoni kololi bobu boy dañ la gatandu dañu def lu nekk amna bena bes touti awu billahi minash shaitan touti atti lu graw am parce que man maget la I am 70 or 75 dama day doxantu ngel di pour train digal suma yaram touti waye boy duñ ma demé chance so ligi dama day am dama demé anyway dama day am dal so that was one day my them so around 10 minutes past 6 rek mo am boy bu taxaw suma kadam uwi loxom ye da nga jay yo da nga jay affecté kon ko boy man xamuma la xamulo may ma yangi ñew man ma ngi dem may li nga nekkal mak la rek ni ko ma def la lu jaar fo xam man ñam ñu fa jaarat sax manako rak so ma joon de ma def lu na tour sa boutique fi ci tali bi té bo su boba man may duga taw man la police di jappa police di ligay goudi nay lañu ñaan president bi aw whoever comme que ligay ñaan mo fisis dañ la tek pour nga def sa ligay da way dañ la wara ñaan so man ma ngay ñaan president ñu dimbali ci police surtout police da nga court dañ ñaan try di ligay goudi goudi ñepp ñibi dañ seen kiri lu ñu tali set so set lo li hew ni ñepp goudi lay hew you know boy di da ñom ñom mom bërem surtout yone ko lolé bobu ama tamar lañ ko oy xama naka bëss bu palmarima oh boy it's a real problem ñu gaay dimbalé na police bi géra bu ñëkam ñun ba ñu nekk halel boy police dañ amon patrol ñu la oy black maraya ak xama naka different names police dañ dal ligé gudi bu né tax ñu wax sax waye légui mom boy fatou da faawal boy war de mere me dal dañ ko bayale gudi ñom ñoko mom ku geena luñ la def ya ko nañ ñewone ya ko tey parce que warulo geena lan la police bi def gudi tok ci seul bi fo anyway jere jeen jeuf tan ci so very much bye
1: uncle santa ko gërëm ko bu baaxa baax suñ né bobu baax bi wax na fa lu am solo ngir police tamit pour ñu gën ci gudi ñu mëna liggéey il faut ñu am sen jumtuway so it has to be vice versa nañ leen jox luñ soxla ñu gëna liggéeyal lañu way nak man talibé la not here to respond su ben kaddu waye nak xamna ne soy waxtaan ak ñom liñ lay wax rek moy amuñ señ jumtu way auto la nganday la jox len luñ soxla yow mi nekk ci line gi may ma tuti ma daldi duggal ko par ci ker gi nara delo ci waat ak yeen
3: yow no def yaangi melni ku am stress de suma credit bi jeexna maangi won ci ay waxtaan yu kraw yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
4: lebal ma
3: lay lolu waaw waaw ma la ko wax afsel rek dem ñoy su xalidjami mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
4: haral de kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
3: dedet dina am pour def yo mané be bugade ñu néle coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topa li nga xamné moy tektali tak tak rek nga am sa credit di xolal li nga fay dina neew ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga def
4: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
3: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bum la nexé ak fum la nexé nak
4: kon haara ma set ba xam te du start 232 has la
3: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
4: waaw li dawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
3: waxon na la ko de fu nekké ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
5: Afrisol, the Gambia's leading network.

0: man dal ma ngi
1: suma ewo suba ma ngi liggey keer bi dama jabanté bi goudi defuma dara
2: yow da nga bëgg wone fum nekk ni ndimbal bu gay andi ci biir dika bi yow yegulo ci dara
0: aham kay yeg na ci dara kañ ganaw buma ko yegge fi may jaar ak nima ko joté loluy wax gi
2: lolou degala nak waye
0: gis nga man ci suma bobal amna xalaat ne na am place bu ndaw bo xamantene suma ewo suba man tam ma dem tok fofu nonu mu ci jappale suma bobba yow yaangi ni tay bu la soxla taxaw do taxaw ken da nga duggal sa poste rek fajj sa soxla bu de am nga si nak benen xalaat jappale ma si
2: project bu buri gambia taxawal ñu diko wax gambia rice project world bank ñoko dolel dafa ñew nak pour dimbalé jigéni ndawi gambia ak tam lagoy dafa ñew pour jangal len yoon yu ñuy jël pour door business amul ci lool rek da fay ekati xaliss jox la be pare won la yoon bi ngay gene sindo
0: gis na li nga wax non lu am solo la way genn ma ci leral bu baax ma xam
2: li bo ci bugge bok da ngay dem bindu ci ñi mala ñew lemal ci ñi ñi ci melni Empritech IOM NYSS MDI DCD ak tam Ministry of Trade ñi yeb ñu ci da ngay dem bindu ci ñom bo bindo ci ñom ñom ño la won yoon nak naka ngay bok
0: li nga wax non dal na no way manit na la wax jere jef na ko
2: gis nga li ma la wax sa su nek den ko day wax ci radio yek tele way yow yang ci internet bi
0: man internet bi daf may yaa
2: wangi internet bi nak te di setan tele sutuma la luy xew ci sa bir dik li nak defal sa kemtu lay katan nga dem bu nit
0: lolou mom sa futa wax
2: li dafa am solo bu ko defé nga nek ci dar
0: bu ba
2: ñu ne lamba sa poste fajj sa soxla jarna liggey be
0: de
2: lo si muna jele na ñewal nga wax ak
0: ni na si ñewa ba na jere jef xara ma daw
2: yaay suma xarit ndeysan way mo ba
3: jula yu ndawi am nañ solo lol ci xex ñak ndax dina dolel nit ñi bañ doxal sen xalaati njula amé ci kom kom taxawal sen bop akit yombal dundal njabot ji pour am siñ jëm kanam amna solo ñuy sakku xam xam ci pexé njula dencha xaliss ni ñoo bindé sen jëndak jaay ak ni ñoo gesto ni marché di doxé pour jula yu ndaw yi bindu fi ci biir réew mi yombana lol té am jëriñ ndaxte bokkana ci sarté yiñ téral pour képp ku soxla ndimbali xaliss single window registration moy yoon wiñ xali pour jula yu ndaw yi mëna bindu ci benn bës bobu Hotel 1229 pour xam ci li gëna leer.

0: moo sukkandiku ko ci réew mi su reyee nit ñu rey la, ndax jar na pour ñu indi ko waat teg ko ci penco réew mi ni ñuy gestu ko ngir ñu mun koo def luwa, ngir ñu mun a saama li nga xam ne mooy bakkani doomi réew yi ak képp ko xam ne yaa ngi dëkk fii ca réew. Ñu seet keneen ci line bi. Allo, salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
0: Naa
1: nga def?
0: Yaa nga def?
1: Naka liggéey?
0: Alhamdulilah.
1: Sis, man lu ma wax mooy xale bu ñu rey nii. Sis, kii xale bu baax la. Te ki ko rey. Démba si liggéey am na nekkoon moom si liggéey booy bi ko rey. Because démba si suba ñu yóbbu suñu xale yi school ñu ko romba mu nekk si atelier yam. Te suma doom bi di ko tooñ di ko wax ne ko yow xanaa yow fi nga fanaan ni ko bilaay bu ba laay liggéeyal. Xam nga Bouba Dieye lañ ko dee ooyee. Man laa dëkk ndax jaamaan laa dëkk. Soo xale kooku dafa baax. Man suma liggéey yëpp moo ko dee def. Moo koy defal suma liggéey yëpp. Ci di dee ba ba léegi. Maa ngi toog benn place mu maa def dara. Dëkk xale bi.
0: Masa.
1: Xale bu baax la. Soo man maa wax mooy ñun suñu jëm yaa ñu wax ne ku def dara ñu def la ko. Punishment am na, penalty am na. What are you waiting for? Soo paree xale bi di déema. Diggante timis ak gee. Si la ko saab because of ma ne ko yow liggéey bu ma liggéeyal baaxu. Ma ne ko xaara kon maa ngi liggéeyal keneen su ma paree yow dinaa la liggéeyal. Li nga bëgg a ma defal la ko naa la ko defal. Noonu si la nekk di ko saaga. Kooku du dee wax sax. Ibou Ndiaye du dee wax. Suma doom bi daf ko dee sonal fu ma mun ti su nekkab ma am problème ma paan su ma ko koolee dina bàyyi lu moo def yëpp mu ñëw billaay wallay talay nit ku baax. Soo ma li wax mooy suñu jëmee ñu ngi wax ne ku def dara ñu def la dara te ku rey ñu rey la foog naa lu yàlla wax ne ñu def ko loolu lañ defut foog naa ne loolu tax fii ku fi reyoon ñu rey la xam naa ne waxuma ne rey dina amaat waaye du bari. Asangal maa wax soo kii dafa nekk koo xam ne dafa nekk ak kan sa daal ba pare mu ngi nii daw na dibi dee ma benn tey ñu ko ut ba pare seconde yi kii buñ ko stabe pare 3 hours mu ngi bleed so ñu ko yóbbu nani fiñ ñu ngi woon di ko fixal drips instead of ñu def ñu war a def as soon as possible waaye foofu la nekk 3 hours di bleed de lu ko yàlla jël. Soo dee gis ne fii dafa saab affaire bi dafa saab lii lañ war a def lu nga xam ne loolu lañ war a def su fekkee ñu wax ne ñu ngi ootee suñu boppa ne ñun ñoo nekk lii da ñun ñoo ame lii ñun ñooy def lii ba pare li nga xam ne loolu la ñoo wax ak li nga xam ne moo am dafa different. Soo demee si l'hôpital bi li nga xam ne li ñoo wax dafa different ak li nekk si l'hôpital bi ba pare kii ñu ngi ko stab mu daw waaye di bi démba diggante Gambia ak Sénégal si boode bi foofu noonu fa laa mun a war a mun a nekk ñu war nañ koo war a mun a jàppa te booy bi Sénégal la Ibou Ndiaye Sénégal la waaye dafa baax xale bu baax xale bu am yar man maa ngi ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm ak ma cukk mukk si di ko jooy bi parce que xale bu baax la man yaabooy rek la ma dee ooye xale bu yaru la ma ne la buñ ko buñu amee problème ba léegi fii ma toog nii fi laa toog su ma doon bi 5 o'clock si la ñit ma ne ko anam mu ne ma génnee nañ ko si lifin bi yóbbu nañ ko mu si war so dañoo seet di xalaat naka la ñoo def pour yóbbu ba di boobu noonu Sénégal di ko xale bi waa Sénégal la so affaire bi daal mu ngi noonu si ak very sad affaire bu sad na dañ war a def dara problème bi daf dee am solution every problème has a solution fo naa ne you should try by all means ñu ut solution xoola xale yi nga xam ne ñooñu lañ rey xale yu tekki lañ wala yunu sax yunu sa mbay ñu ngi rey ko fa noting ah kii tam ñu ngi ko war a rey fa noting la may xew la dara di xew fekke ñooñu seen xol yi xal naa fii tuuti waaye ak di beginning of everything fi tànga-tànga bi kii su defee dara nit su defee dara especially rey nit especially ku la deful dara yow kii mu ngi laa liggéeyal sayuloo ko nga saaga ko ngeen xee moom mu jeexal si dem sangu ba sol bu baan ñëw toog yow nga ñëw jam ko ñetti jam-jam lañ ko jam muy bleed rek di bleed rek 3 hours mu ngi bleed bilum dee
0: suñ waxee si hôpital yi tamit foog naa de loolu dañ ko war a gestu parce que nit ki am façon jamaay yooyu ñu yóbbu ko ñuy wax ne balaa ñu koy laal il faut ñu am ay police
1: support. Foog nga am police suñu fa balaa ñoo dem
0: si l'hôpital bi
1: balaa ñoo dem si l'hôpital bi sax dañ dem jëli police yëpp rek nit bañ mu dilee waaye still dara génnu si soo moom dee na noonu rek si spaalal ma dégg nga.
0: Massa de la masalu ci loolu. Di ko masalu ci li nga xam ne nag du ñun yëpp kenn suñu sago waaye nag ba tey réew mi luñ fi war a jagar bari na nañ gestu bu baax a baax ngeen ñu nekk ci leptaan bi ñu ngi fa pour nit ñi so obviously yëpp mënutaa xeeg si waxtaan bi waaye nañ jël rek nit ñi seen xalaat ak seen gis-gis
2: waaleykum salaam wa rahmatulah si sa naka nga def
0: rek
2: ñu ngi rafetlu sa programme bi trop trop nag man nag si trafic bi laa nekka di daw sa waaye to some extent I had to park my car because ni ma déggee jigéen bi di wax it's very emotional man booy bi si boppam sax xam naa ko nag dégaane yàlla nit ku yaru la ku am yërmande si nit la ku respect nit la ku respect liggéeyam la dégaane yàlla waaye problème bi mooy definitely gis nga yàlla moo ñu binda moo ñu sàkk moo ñu moom waaye dafa ne ku rëy si teyel dañ na war a rëy yàlla mi ñu moom sàkk ñu nag wax ñu loolu yow nga ne tubaab yi ngay déglu parce que soo implémenté li nga war a implémenté penalty tubaab yi duñ la jox xaalis ah bu boobaa nag dafay ñaaw nit ku ñu nag dañ ko mu suñ boppa loolu mooy suñ problème ñun dañ ko mu suñ boppa nit nag dangaa mun sa da ngay gom sa boppa réew mi ñun ñoo ko moom ñi fiy jiite jiite wuñ ko tubaab jiite wuñ ko asian jiite wuñ ko latin american gambian yi lañ ko jiital nañ jiital gambian si lu arrangé gambian si nañ def loolu dégaa ne yàlla soo xoolee léegi liy xew léegi li nga wax am na most of the time am na ñoo réante yoo xamante ne daf dee xew is outside the radar loolu doo ko dee gis in the public domain news domain si ni fii nii nit ñi duñ ko dee yëg sax because fi moo happen at some point is a very remote area nit ñi duñ ko dee yëg waaye every day simultaneously nit ñaa ngi réante ci dëkk bi fii am na lu tax soo xoolee ak yi passé ci gannaaw for the previous government buñ ne boo reyee dañ naa rey my friend nit ñi xam nañ lu ñu war a def lan la because at the end of the day def laa reer ne su ma reyee nit di same thing ni ma ko reyee di same thing nañ maa reyee waaye buñ xamee ne those things are not there definitely is becoming dafa situation bi dafa pathétique torop to be honest li ñuy def rek mooy dañ war a implement the best solution the only solution to read nañ implement this death penalty because loolu moo ñoo dimbali nit ku ñuul dafa garaaw dafa dëgër fit lu nekk mun na koo def waaye bu xamee ne su ma defee lii lii moo ma cee toppa bu boobaa nag dina xalaat twice balaa ma koo def koo def koo leer ne su ma defee lii rek lii lañ maa def kon buñ seet si tubaab yi wala suñ ko defee du ñu may xaalis suñ ko defee du ñu may nii suñ ko defee du ñu may ni ñun nañ gom suñu boppa ñu def lu arrangé suñ citizens that's all waaw lu protect lives and property of the citizenry nanguur gi def loolu su ko defee réew mi am jàmm ñëpp am jàmm parce que bu nguur gi amee jàmm ñun ñoo am jàmm waaye bu askan wi amul jàmm ah nguur gi tamit amul jàmm de waaw parce que réalité bi nag ñoom tam at some point du leen ne parce que daf leen naa seen ah ñi sa nguur gi nit ñaa ngi réalité bële passé nit ñi duñ daa réalité parce que réalité xam nañ liñ laa def lan la kon nag nañ jël sañ matuwaay na nguur gi jël sañ matuwaay li ñu war a def ñu def ko mu mut fekk waaw man nag loolu mooy suma contribution nga baalal ma is very emotional bi ma déggee jigéen bi nu muy jooy te dégaa ne yàlla booy bi man ni ma ko waxee man mi sa xam naa ko borom moto laa mos na maa liggéeyal te nit ku yaru la nit ku discipline la nit ku am xam nga gis nga bakken yi yëpp am njëriñ amul ñoo koo xamante même dof boo xamante ne mu ngi toog si biir kër gi am na njëriñ parce que yow mi ko rëy moomuloo ko loo moomut nag boo ko yaaxee di nga tooñ tooñ boo xamante ne dafa jéggi dayoo parce que moomuloo ko ki ko moom rek a ko war a jël maa ngi sant di la gërëm bu baax
0: jërëjëf sant moom mi tamit gërëm ko bu baax a baax ci waxtu bum jël si waxtuwaam jagaree ko ñu nga xam ne ñëpp a ko bokk ñu seet keneen ci line gi allo salaamu aleykum
3: waaleykum salaam
0: bisimilah
3: ey Mbari Moussa
0: naa
2: numbar
0: mo kende
2: suma ndawri
0: mo jandora
2: e la programme akumata bakeli e na bari muso mu yekol ke komanto but like we are very very sorry as a government and then it's very very unfortunate munketala because momon di yalla ne ko imu banku din kendoti fon min tol dol bi je ni kenenta ya mun ke kan banku kan pour ka mol ci limbal ya fa bu fenati mun yalla am man ñang adu banku la lwa fa nam nga soola yo bari mbari muso la ta ku ki ne fa ne jandam mol la ramul moy bafu kam pour get penalty ta ya mburu ndina get penalty abigene manke ko min amantra mo la banko la maral kitaboto de abigene because in the criminal offenses bill abigene ne mo fa loi mo ni tan ko yen ta ke faale wolon get penalty ni abigene amanke ko min aboto ja kam da ko ni ko mo loi ni Musa fo abe cankundini bara loi ni bi le bari ni moy mo fa ci limbal ya ko no loi ko nyande fala ni be fala jama jama ni ci dir kundula ci kundu is ida abe asola abe justice minister do le yamar la pour ni sadio execution ni wosu o tamandi o fo yamar la mom bula president fo ne bulo ko no bari fenno mu yala ben maral kitaboto ani fanjan fananto nde fanan do mur yamara to nya man sa kunda lu la bale shoto mu yala pour ka banku do ke ni wul kanda ali la fengol wo mum man sa kam farlo di ar man sa nyanta ko kele dia ku ya o man ke ko min maslahati fa man sa nyanta ko kele bari mo parande ñom mbari muslimo mbé dal la ni mbari kristano do mul dal la munda al fanan ngan di mul jibe bay ni mo juma ñol le kata no because wadul bi ni ikajela ni faro dol kate in an isolated place daamu yalla ni ko mo fulule di ñoo lay ñoo so muro la o ñoo sa ba fen rek ya famle sa ye ñoo fa bi don defo ngaji lan to la sa toto serum anene ke tagele mur yalla nako kambani fula ye ñoo sa ba den ka ko dam manela adu ko to mal ni do mal ba ki ñu fa kili ko to may sire mo tay do mal la pala aya fa bari do mal ni de ko to mal ni ka so to la hanin sai abru ko ni ngara so yalla ko sifal jama jama police bu ka tarano jeto yo bari man sa kunda fanan sa kata mo wandi yalla ne ko nemo fa bari luani bi jele ko nyante mari fa la bari ni ne mari fa o do ya nek so ko o kido ni ya expedite ya tan yandi bari mo te mo fa le ka samba kido na sanji fula sanji saba sanji nan kidi kilum arwo mo re fa so definitely wo mu kulati mu yalla ne ko wore ka banku di mon kam fanni bar ni moy mo fa mol ya ko ya kidindi janni kari sama ko ya soro hani ma fa bar ay mol mul la mol fa wol sa non ko loi kido kundu le loi ya mari fanan soro ne yo bar kidi kilo moy mo fa adu atonyata ko nyine mo fa bar wo kido nyanda tala mun na fa sanji kili o sanji fula it doesn't make sense ya family so ndem fanan be man sa kunda kilen ndem am part of government biko ndem mo gadi am tamo dikita wonati am the national assembly member of fula du west yeah, and I'm part of government. Any blame that comes on behalf of the government, I have to take the blame because it is our sole responsibility as government. We protect the lives and materials of our citizens. Yeah, understand. Ndo lado ko lo di man sakunda pour ngali na mol ñe ñol tanka ñe la fulul fanal tanka ngaji ko molé ta tamara banko kam freely without any fear. Yeah, family. So but in the banko do fanal dal la munna man din ko koko is unfortunate especially ni muso I have a story must explain the fang definitely I am in a sombre mood kabringa la story fang moy I felt it adu amanka da manti moy dama le fane le ni sifal soro of dan la kita moment dina ko ni manke ndol fanal na ngani woti bari man sakunda fanal me kata ko de kelale because da fala yonga broda mammi just 2 weeks muso kabola ya fa fajara yunu sambay ni fa yonga broda but the case is taken to court but nga wara fonna moden ko you know nga bulal wano ma rek adon data ñin nako inshallah ni ala sunda loi le tamalo fondin ko kan mu yalla ne ko ayawu ñu sambay you know fa bala serin ko so ndama ni so do pou kay tan di mo lantel on honorable Bakary bi ko ra ma mo be ken dum ma mo be jay banko on tel le tamu adum fa lambe tan la mo la ni mo mon di ngebe jamna radio to te ba fa la man sakunda nyen tan nyen ko man sakunda nyen tan nyen kila amman ko mi man sakunda ko imam man sakunda ko nde hani ibe diam kan le pour que siloli kan di man sakunda la aske ku dol dige be ke kan man sakunda mo long bal ni mo ka ka cha radio to nga ñoo hakilima nga siloli tan di man sakunda la di baaje na wolto na man sakunda fa na be tamal effectively because man sakunda mo be maralo la bi nda bo man sakunda la depuis taw la ci bana te kelam da funta ko mi ñaf do man sakunda defen na o be kam bari mu ñanta because akata do la bi sama be kelam na juma la long yalla mo mon di mo long so ko min tuba bo le mu fo rek bari mo jamal bo fo kan death penalty ñi na nan death penalty is still there bari tuba bo le fo iko life for life an eye for eye so by right to yada ala ñen da kala wolti de mo do dige wol de bala sirin mu ke kan jang ri mo du ñu la rek yemuro ta ya so o yekabo ta ya mari so ya fa for nothing absolutely
3: saying mr tora
2: yes
3: bayre ngaje ko was it week last week or week before last alie luagne murundi debité bon la ko tem pour ka amen how far alben luagne nakarola jibeka
2: no am ko to mi luani ngaburu dikide bundo pour ka amende ya lo luani mbije le already
3: ha barsabe implement no la ñame
2: no now ya lo say implementation of the law ni ko mu say fanna fulalom mo sa fo ko ni be faido abe president nebul because nga kilo back last time kabir mol mulie mo fajan ya jambe mari samba ayfa ngel be ni bankun kan yende de mo ne fa mol ko ko ya jamme mol fa mol ya jamme jelay jam yalla o kene ñun bankun kan ne adu ndax human rights activist mol mu yalla ko te lo human rights te lo ko kam mol la ñen tol kele ibe deri mol do mol kilimbar ya fa kan man ta kuma fo kan bari bi ni ma sakunda fo rek bol fa ibe te mo kilum la gele be wulla ko rek ya fo president barwa la man sakunda ibe mol le fa kay de ñen tol ñak adu sa ta wole mol le fa so yagere fatu ndel banko tan ndel batande di level of hypocrisy is very high ñen takko wolé talanga nafiq ya bula nga diam ning ala tema nga toña fo bi yen ta do ma fa o yen ta ko do ma fa ya tel lan ba filal sa may ba kera mun juma le wolom so wota ci ma ba activation fa ñen da fundale kany ko condem ka tan di mool bulé mool fa itel fa ye fa dal fa ya understand ndé that's my stand nde any law nana da parliament pour ka je ko momon di yalla ne ko ni mo fa fatu evidence dige ya je ko tele mo fa fatu wallahi wo kito ma nyana halilo ko kilin tala fam
3: so ya je ke hanin kabi bayrin kiti yo nyen nafanna la jama jama justice system woni wole ka ke problem oti wato do li safo ko loya min nyanta sira karila ko ko ndoto jojo min nyanta sira wole be li fo la woto jojo nyim mantaraje atolu fana ye responsibility soto le ka mek so ka maintain ko judiciary system woni ye molu soto menudu ya lon koy be do ko kala with full force min batin nako mol la kiti yolte dile nola.
2: Okay, that's very true. Fatu, yagele, the judicial is independent. Akamata ko National Assembly be independent rin yame. Because we have three arms of government. The executive, the legislature, and the judicial. Okay, but sa munda ke problem oti. Because niya jibe gambe banko kanja. Nto lakye shishol be siyari mbakele. Because ika wan jwajele, mu yale neko, let's say for example, na example ota like Ibrahima, Justice Ibrahima Jaite. Ni a jira da cases on mun handu kan at the high court. It could be it's more than 200 or 300 cases. And all these cases are important. Comme mo da case be ñaan do bi yeul mu re case so lati do bi yeul nu boglari lati do bi yeul mu su ñaar ko lati an other stuff ya na tan. So bar case so be lu ku mayata. Bar a depend ta case mun naata waati jumaalo ya na tan mo kaajir comme mu case le ku mata. Ya na mo fa ku mata ñaan ni refranku mata wonyale ya understand yo bari mo ke problem oti ndo na judicial system on de kaje ko is overstretched because the human capacity won't do the problem of the force na no one problem of wolf ani friend of na ni moy mo fa ya samba ci dola already evidence be separate so ndo la nilo fe to ne mo da case ka try a collect back the bari you must have witnesses because it mo kidin la nola da man te fo na mari confess da ko ntela ngi mo fa ba na mari man confess ya understand hani evidence bi da jama, you must have witnesses. Pour mu ngelo la ki di bu ñaatul na tay dañ ko ñu mo karaté le mo fa bal faatu jama jama fa lañu te na ki di bu ne ko la koti de cede jaaro pour ko so ko so mu ngelo la ki di bu de cede yalla waatu do wala ka tim gulu ko la koti adu mo da case is very very very tricky
3: a baraka baake mr kora ngaji ki ngaji be la ni te se ñoo moy no ñame nga sa senaya baake even later on bay dem de programme o ñimu ronde la nang bay so minutes pass tout ma fa la bi inshallah.
2: Thank you very much.
3: A baraka baake honorable Kora atalebe kalan na last callati but the program will continue inshallah rabbi talam fula kola bi nda sister so kom ngama nga fale nyame montoro nyin kono la 1 hour 30 minutes it's all out then we have 45 minutes ming ya long kombe murula nare ngale after 2 p.m. but then 1:15 ning ay isi betara sering yang kon nak mbokay waxtu bi def ma jambu fi lay tagato delo si wad ak yen ben waxtu ya su tege 15 minutes daldi andak yen be ñetti waxtu ya mamboy may jegalu bu baax waxtu ba jeexna besi kanam.
4: New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine

0: mi yo soto de nato la fana bol challeng na in
1: ha
0: but nga nga la ku mota do ron jande nga mira ana fa
2: yo nga jela ni nka ni de sura da wada bo de mo wi mo won ni ma ron jella ri so so ko ba soto la ba pour nga fin de kit yo ron nga jela ni nka ka da je ya la wo wo nga wo ni ci ta no jela ye mo la so je ta bar gay ni de da bo isa no ade ton le bulan ni ton le a fa ni ko mo wi mo won ni te ni na da ofiso ron mo soto la le ba jela mo na fa to.
1: Ok, Oncle Ousmane, ça a un problème au tala, ça a un office fanambo doko ke kanne. Barin tel nyanta office nyanta kito ke la. Ça a un office fanambo doko ga ni pareta wala. Comme yo kito nyanta ke la le. I bol fanam kilin kilin commandi la le. Wala mbina si la jane fanan, nga announce. Wala nye kilin kilin commandi, yete danko molla pour kao kito ke. Ha, ça a un teng, objection o nying, appeal o nying, aning revising court nying. Wala beke kan ça a un teng. Yalon koku, step sol le bala step killing step fula step saba hani bu ndaw ni be sel la kan do step ol le bala so nga registration ke le mbare da registration ol kadu waram na registration ke kan kuma jamal le fota ha IEC be mo register kan bil man ke gambe noti IEC be dinu le register kan foy social media be farne no wotumo so sa momin yalon ko e bol dol foga ha IEC be register kan man ke gambe noti IEC be register kan man ke mu dinu le ite yalon ko a kayte sabatari lo bebul wala ila dalilol bebul mi yalon kon tel be medigi saka manke gamen wala dindi wolon den o taymo sayno wato bina senala na rivasin kor ni pour yena na yena dalilol funtendi comme tel ngam medigi sta amanke gambianoti wala tel ngam medigi sta amo dindi wolati nete kaytol funtendi wala dalila senemal funtendi comme tel ngam medigi sta man correct ni nga first class magistratul ni ne kito ni rivasin kor tonya yalon ko ah tel ngam medigi sta dindi wolon deni ba fala le medigi sta dindi wolon ko fana magistrato le bo fola ale medigi sa dinde wolo ay kayto sain komi ay si nyanto mari to bon la.

0: kaydi dole di gondo do dini wada business ligo di yoba dem fu mun o burima an bay an an an ko biddo leydi lam min ko biddo leydi a woto ta ko te ko dum biddo leydi ama o dane mane woni voters card ma o wadi ma biddo leydi ay woto no be tampi imbe be way no be natule population no be mbi adume yo si woto o foti am moto e be mata encourage imbe be kono be ngati IC wadi ligge mun de IC anda sare amende minen IC si wona be ngari ligga te ko do senta do hambe gonta ke cebbi de de fo be ngalda hay gor ko minen jafa min biya dum yo o ko biddo Gambia yalga o kadum attestation ngi mawbe be min daro min cetto ay min sare amendo min komi opposition kala biado dini wade register si tawi a fotani am mi hala si tawi ko a gardo han kala mi hala je goɗɗe ɗe kala ko noon ko hono ɓe joni ko parce opposition jiɗi ko minen ɓe jawi wona AIC soɓe mbaɗi ɗum a minen min mbaɗa discourage min gacca ɗumen because minen yimɓe ɓe kala mbaɗaɗo ɗon registre min mbiyamayo si a waddu o foti tan aru weddo woɓɓe ɓe gacca to to dowri to ɓe ganaga capital ga an voters card gokkiraɗo bolom ana andi o ngo awta weddanade e député com wawta kala weddanade président combo ɗuma wiyte ɓe mbaɗi ɗum lijantea ta ɗum ɓooyi jonno ɓe gaccu lebu ɗum ɓe natta e population e ɓe mbiya ɗume yo ko min paala si woote waɗi a ngaron mboto ɗon kono mi haalana on IEC si woote waɗi an si on konti ɓe mbota siɓeya wallayi ono si tawi ko luwa waɗanono neɗɗo o woto an yimɓe hewɓe jahanno koon ɓe jatta woto yaade afta ɓe mbiyama ko ɓe mujja ɓe mbiya pati yoko ni heni heni heni no ɓe gaccu haala wawi ala ko mbaɗɗon onon onon on mbaɗi sensitage yimɓe ɓe on kaali kala ko watte kala no waasa haajo yimɓe ɓe ɗi mbaɗa on bilem ko wona omo andi o mbaɗaɗo registre ko laamu weddanto ni maako opposition min ko ɗum kemno min ɓeyda e haala he on jarama allah waɗan ɗum barke e liggel ok
1: awo jarama oncle jarama moƴƴano
2: 717134 moy nomba bi mballa ko manderolu takan woleto ñu jël oncle Alaji.
3: Hello.
2: Balal ñu oncle Alaji nga wañi radio gi tuti belegi balal ñu nga wañi sa radio gi tuti oncle Alaji lama don wax rek di la ñaan moy nga wañi radio gi di nga gis na su boba rek jokalante gi di nga na yomb suñ digante ñun dinañ la dégga mu leer ke ne ka ci biti tamit di seen te yow mi tamit ci sa boppa di nga dégga sa boppa mu leer su boba nak lo ñoy laaj ñun fi pour ñu tontu la nu baaxe rek 717134 mballa ko mandirolu takan wo joye ngolato nalieta santo fanyo kono ay senaya mr debasi
4: fanyo kono ene ñu walu da fanyo kono
2: nen ko mandir la
4: ok bari wonu komi aliya moy ñamelo mi en sijan aliya moy le mi yal jahali ale ñininka ngal jabi komi mbafu kanu ñamen gameno lafta last minute lale last minute dama fen nafa kunu mbey ay kan sensitization la do len ja ko ñoko nakke ba lafta voters card la kabri be voters card de kan mantara nu jang bot lafta la dija ma nga na carte of fay mbota europe le
2: okay
4: inkay kabri april on the 8 a start for may 21st within that period ni ñanta nala nu ñata lafta carte of fay in december that was the time e ñanta nala nu yana voters card ta yemuru December is in an ina carte of fay. Guys, same thing that we are not giving out voters card is closed. Voters card min badi kan sa wolo mille transfer ke no during the registration ila voters card sol printable la ring office kon. Mbo le fanan dan ila pour ni la voters card sol kamma. Ila voters card sol be la ring ina voters card kamma janin carte of fay wato be sile na fon tanga na voters card samba IEC le e ma sona voters card murundilama. Ya jere.

0: registration o piroto nga transfert fanan kele comme il a ni te register koutu kouare to janne a football field sa e sawunta london kona sa la transfert putas ila carte fait la sawnde london kona marché ngelo
1: ni kola pi ni jël kola bi ndiaka law
2: salam
1: aleikum wa alaykum salam
2: ya albe kaleto
0: kaleto
2: pardon
0: kaleto
2: yo mbé ala programme wala moy kante
0: abaraka
2: yo abedi adam bake ñu mo hakili ni ma bal
0: ci mo kenda baraka bake
2: bo ndé ñam ci même fo no je drong kana drong ka duali en ka duwa banko fa na ya no banko nya ton ko ka fo al no banko yi wala na fo
0: amin
2: al mo tan kala kadala no kada to
0: amin ya rab amin
2: baraka bake
0: baraka baraka mo kenda alama duwañu jabila
1: 7171444 that's 444
0: yo comme benun dami comme be sabata ni ndan kotu sa e sawnda london ko na ma fa na marché ngelo
1: ha sorry nga uncle alaji la kolta wolem minna wa alaykum salam
3: sen programme amul moram
0: jere jef
3: ko ay may wax moy defin wax ni tray wara stop se tene ci for example niki ñen ko def ci radio bi ni te ñu bari xamna du ñu tour radio bi foggu lo ne de ngeen waro na xam officiel li na xamne mom ci am and ci bopam da koy def mu xamne mu nek national announcement bo xamne ñepp dañ deg ne waxtu wi lañu commencer lolu le rara dan yo naka lañ ko waxati ñukoy wax ni rek ci radio yi am so fort
1: legi
3: ko ci kayiti ak itam wax ko ci chairman bi ci bopam ñu announce ko ñu annoncé won the date of starting of the election of the registration lo la né won ndax fogg la né mo doon gën pour su ko défé ñepp yegg né xam nga am na ko xamné mu ngi amé kayit bo xamné mu ngi bëgga object ko wulén somboni way xamul kañ la affaire bi start tax na dem na wulé réew bi ñu ngi gën jëf
1: Okay, jere jere Kelima di. Ngaji ki almandara na kan jandam ma.
0: Non, mbatun kana wolto. Keli Kelima ni. Mandina wax ci Olof sosé. Ma ra wax ko waxal lako ci Olof. Koma ka min ni nka. Ka bere rigé sono kana start. Ci amantatalé. Ka annonce radio to, télé to. Newspaper to. Effectinde ha rigé sono kana start. Wa sha Allah. Ñim fanal. Sainteng Mariama Yafo Nyami office tanne bembulu banko kan officeo office Sainteng we are going round kata community outreach ka futa molba ka futa marché wolto ka futa lu molto ka futa cordal kono ka futa bantabalto ka mol sensitize ka foy ko nyin kanale a jare dafa ka jare le fa nga futa registration central dolto dami yalon ko me futa je nga fu mole ko On the 7 July, me kaito na la nga kijan. Kaito nyo betu la jeli. Hanisa ya nimbe tambe la lamin. 2021. Ha, voter list to me ya peace lamin. Registration center do biji. Hanisa ya biji. So, nka futa registration center do lanka fo yuko kaito binala le nyin lunkari. Al sinano, alenal to jube je.
1: Koral ka futa karambongol fananto.
0: Everywhere.
1: Dindengol
0: pas. Everywhere. Marse olto. Nia jube jang. Lu molto na milbe bolon kono milga lu molto ca lu molto kata beloto because niya fu marché auto ite fatu be marché auto ya moy ni dara so ko ne ba fa la doyen
1: and nga vrai uncle alaji fana he is very good pour ka information au pas ala decando role so I think media especially the radio entertaining other generation generation plus generation nulul ya lon ko de more sensitive about this election wol be media fe la wato wati ding especially the radio and don jamata la radio let so uncle ala direct ñu bayla Mariam nga dal di ko
4: taw jere jeuf Fatmata so comme nako dibasi waxe oncle ala sa laaj bi amna solo torop wa sa laaj bi amna solo torop right now I see ñu gëdem all around am nga inclusivity lañ wax chairman bi mënon na tok ci télé bi mu wax ko waye maybe ñu bari duñ ko dégga
1: aha
4: sétan télé bi wa mën nako binda té du ñëppa janga waye I see ñu né dédé duñ MC lolu nonu dañ bëgga inclusivity dañ bëgga ku nekk boko ci élection bi lolu lañ bëgga motax ñu ñëw fi ni region bu nekk comme niko dibasi waxé region bu nekk ñu ngey gina ñu ngey ñew ci radio yi ñu ngey dem ci community ci ñu ngey dem ci registration center ci yeneen dekay sa ñu ngey dem be ci lumoy funeka all over ci village remote village sa ñum fa dem ndek yu nekk ci biira biira biir ay ci ñu ngi amé ay moto ñu ngay dem bëss biir pour rek ñu sensitize ñep ñep xamné ñu ngay ñow page de provisional voters list bo xamné mu ngay start from the 7th be the 20th